wura krem fa homa baba no na o benya suje abura tumia nani yesu kristo free akufuom no menia sa to me no da huye tuma wawu ana ana watiti se wuji drama ne dia ni owu wa cover ni owu cover tumia no nyano

asamu me ne ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me ti bi a ma na na to yomwa I rather

ta meba ewia me kasa kire wo tie arita meba mi kunta medu anam me rebrasa ni ahunam nyuma pia da sitie menue meba salsa why are wo boa meba why are wo boa sa me brada soa why are wo boa sa oni be pam akodi te si ajumi nafa satra wakene na subabi a wo mo bia na je agoto ma me metra wakoma ma me ne yini wakoma ni mo esan sama pen ma hini na pen ma ti ajumi ma wane nye nom nsa na emom ti ajumi ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya din na tie osori anyuma etse sai

nyankopɔnte ase a wana ka choza yale na to ne aduko onyame asem no wredi na onken kanso me wonte nyame asese yale na bawso no wana ka choza de obekwa wu ha waso me dia obesum wo wu obesum kwasia obesum yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina me sa ya wa ba me dia sa o ke kan ho a sa o mo so ho a sa o se ke kraus na I am fat, I ain't challenged.

0: su dini ni mono ko to da ni na ko to ma pete me ni na pa bu ka se woni a ni bo hene sa wo ki ka wa sa wo ki ka wa ata go mi ya si o u fa ta sa wo ji
1: ability OFM radio enemy key my pinso nyada for o ba so tie ability de bia ko